Katimpon dat jam kasiyam kaswaban, gisam jam ko panang duwa tangataw. Gunaan konsep tiga T, masad momomali mayag talian, made out odutan. Menguhot, uhotan ngaran company, alamat tadun kepopuan. Seresiden, seresiden na kapiyang mangantong, lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisisot barang. Kada katamaha, kada kondos tamahan panahakan gatang au asokoyot, pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na dititulon mau mudot haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka, wala ka sunod.

0: Opisan na nga.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadali huay, makinungo sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Kaningaw FM.
1: So kadungo nogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya frequency siam na hupod om 4.2 MHz.
2: Kaningaw FM.
3: Kuhoy aramay bo.
4: Soira ko kita. Aku di ka.
5: Kailo ko nangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang sa minggu.

Dengan aku punya seniman tadi Siti Fajah Amin. Sorry nopo minyak wita tenbay dati jam ke hopo de 5 minit tak ke sabon hiti de koyo nan toko posiko kuma di koyo di kakali perong oditi Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam no hopo de mapa titik turu megahertz posiko nagi montok dot sudawil sundait ke dipinatahak di topinai linus menong diti ababayan mokeringau gunon nagi empat tamon amu nagi gunan ang pasawitan nagi kakya. Ang pasikan nagi kumadi ko yu di minanimbar da sundait diti warati pipiro ho si simbar naramit ko iti manta di andong ko pisanangan kesaban DJ mamaray toko da sundait tundalo kanto kadalagaday ke DJ tu ko igya. Nakalagod na di andong kurayan pa di laki oh. Orang ako na di tulun. Pagkara mo kong si Kau, insan makawago ho miti sumusuhot manta di Katrina Sike, si Simbar na po sundait nga tundalo. Kasi ako si Kau. Iti manta di yakuy guru kasi oh. Pangarait di sundait tundalo kantari DJ kasi po si Kau guru. Sanang kesawan DJ Yoho I Roger mantan keningau tisimbar kuno pedi sundet ngatundalo kapon siko DJ pon siko nagi kumadika. Eti mantan di kaliun kau bisa nangan kesabon dedika DJ kle kau bisa nangan nagi. Lumis sababang di letadau hiti buat tas tenam kesabon bayna kasih pon siko ruputan DJ Rohiana ku mamarete sundet di tempinai linus tu aparu kepil yau mai panah rambut pama rambut sada hilub bawang kasih ya sisimbar na pengar rambut teka tundalo pamarait ku pon siko kaliun. Ilan ang ay ha, si Simbar mantan mo kikinongaw kya, manuang diti babayan mo keringaw, montok diti sundait, dipinatak di tepinay linus, gunon nagi empataman, amun nagi gunon ng posawitan nagi, kasya. Pagkara po harap patimpo, pagulod man ako palambuso si Simbar diti, ay so posundait suway kya, warna posundait suway nga man ko palambuso si Simbar, mantok ko palambuso kumad, montok na sundait kumaduwa. Ngaharap patimpo, anarap patimpo, kada ko susah ginawa. Harap patimpo, montok di kayo mumusero-sero, damot na mumusero, makan ko po. Kaya kada ko lingay makan na kasabon. Kada nagi ko lingay minum da kupi, minum da waig, minum po wegam, minum nagi da kupi. Kaya, ingkurian ta ko to, misi tinuman, ruhangan ta ko to, misi ngingis, kamadi kita binay. Kasa sarita ko mamagampi dot ko lidasan na tinanto ko kya. Abahama jam ko hapod walo minita kasawan hiti da kayo nanto ko. Damo to maganda di ko yu dot manimbar teka da mamason. Manuang diti ababayin mo keringaw kano po tumilombus mawalihis ginawa kasaban diti. Sini mata di Everestus Gungkit kada tilombus sosin dual no. Itinoh Radio Malaysia Keringai FM kuhoy aramay.

Okinawa ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningau FM. Tadaw ko iso, Minsingilo, Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow, Kapunangku. Tadaw ko tolu, Sondukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanau. Tadaw Minggu, Mikutup Kudou. Kuhoy, aramay bo!

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw damagikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id pirobutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Tokyo putan id nomor iso 6, teka iso 8. Osiri bagatang, osinang kosudong gata.

0: Kalingaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan akod, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sundong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Telungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapaylaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw kiningaw FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dat mirumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Susun.

0: Tinapos makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o? Milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 4-4. Pokyoputan id nomor iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

0: Timulambos Makinangaw Kasalimbahan Boras Dusun Kiningaw FM.
1: Ay, ikle, tubo kayo po, Gente. Tubo kayo po. Ay, kon.
2: Nakuro. Dapo, harap po ti waras WhatsApp da tambalot. Dapo.
3: Da kayo na. Magitaro nga ako umiagalit. Inga, itaro nga ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Da kayo.
2: Harap ba dati paguhatan da tambalot. Dapo kayo. Basa ko po ti.
1: Dapo. Oh, bumuknot. Paguhatan na tulunit ti.
3: Ko na jadi ko na di kapiyan artist de bayan na kyo.
2: Amo bugya nga adi bugi ma o gumuk na ginakago group do WhatsApp
1: o si bukti Instagram po kagu na TikTok po kagu.
3: Adoy dugi ma kyo. Kana matugya pamugunan de bayan no kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
2: Umtang kya dan pun damot nite.
1: Di narulan na diyan sila ginawa.
2: Iri, nagibo. Ika, ano lo?
1: Kon, ika, mugiya mga nga to.
2: Ang pekuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo, adi, tambalot ko giya mugi humihum po.
3: Ogo mo, nagiba tambalot na hinod. Alipon do kayo do nga. Mangangat ko giya miruba. Alay, dano ko piruba.
2: Kahom.
3: Say, rano po nung kapiruba, kapitaro nga kam. Nakawago telepon. Tabuangan do kayo. Takyadan, pabagyad. Taruhay.
1: Siyo, ay sila. Siyo, papa. Adi, nakapi ko na handphone ko.
2: Yoko nga, adi na. Hila na.
3: Ako na matimambalot.
2: Ay! Dagi mo, kadabagera di lo.
1: Kumaos di ka po yung sila.
2: Kumaos
1: ko
2: piyog yun.
3: Kumaos na di.
2: Kadabagya. Nakopi na dahay telepon.
3: Ang balanjaya ko din.
2: O, di jirin na.

0: Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Telungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapaylaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dat mirumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Luzon.
1: Jam kau pada misal palu na pada 2 minit tak kesabo nari kata ditimpu kita pinai ko ngawi tada diti tada ko iso megal kasari tiki tada ko iso makin otak ko diti ababayan min singilo karatiti min singilo Boros Luzon kano kino otak ko.
2: Eh, na malat kabus to Luzon. Haun, ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut to Luzon? Angin! Eh, apa kulo pangudia? Eh, kay dua ka na dian pangudia? Aday, agang ngaw kau na. Asa nang nakin makinangaw, ababayan min singilo in Kiningaw FM. Manikit taraw kay sa, jam ka pa na misa, talo na pan minit, kasuabot.
3: Ababayan min singilo.
4: Kapisanangan kasaban, kapisalawat wago iti kasiliman barusun, ababayan min singilo. Minsing yeah. Lah, takut ka saban ba namin. Kita daw kaysa, jam ka pa rin sa 2-4 minit ka saban. Oh, ako hindi ka liho, enchin lang. Pan ka rito, niya galit, nakatalib to. Abing nga ling, ako nakapin enchin lang.
5: Eh, nakapunong.
4: Nakapunong pa rin niya. Baham, kadato ko, panimasi matimpo.
5: Ato!
4: Okay. Tolumaya iti bayanad tikyo. Megal na kasasari mo. Megal kasasari, yung sila milisa. Pinsing lang, toko na pa bayanad ti, makikinaw ko ngayon nga, karetiti, bansa na tong balag hitin in daton. Titigay ng daton.
5: Aramay matikyo.
4: Aramay matikyo. Kito ni.
5: Po niyan, nakiya jirin.
4: Ang buli-buli. Nga susak mo ti mamungunid at mamaguna wiwit inga nagyanipan ko.
5: Bam timpo na yung kapyo opo.
4: Bam timpo na yung kuti tambalag kya. Mm-hmm. Tambalag malayo na pamatiti magiging nakukuhi nga iti kamayon dat burong pipit.
5: Mm-hmm.
4: Gusto na pa na nga pirit matiti.
5: Pirit.
4: Koruban to ko na pati tambalag tayo kaya itipirit iti nga idumoh.
5: Idumoh kiyo.
4: Taakan na pa daw nga paray.
5: Mm-hmm. Oh, iri na ito asaro may pangakan paray di kiyo.
4: Iri na kiyo.
5: Pirit.
4: Oka, to matiti nga. Ochumil nga otil.
5: Otil. Asangal na dugan
4: asangal. Tapat ka piya, pirit. Hara duwa kagot bansa pirit iti. Isa pirit at ikampong, ita saru may pangkan na paray, ang isa kago pirit it, asaro takot agit ay kakadayan.
5: O mala, wala mala kasari.
4: Wala kasari. Pirit tapad it, o basta at mga kandat paray nga it, watik na pado nga item.
5: Mm-hmm. Item tayo gimari.
4: Item.
5: Mm-hmm.
4: Kami ito, ikakadayan na pa nga, no chocolate.
5: Oo. Oh. Nakuro malahil ang kampong dahil ito chocolate.
6: Oo, inakansaw.
4: Inakansaw na kanto. Ay, pirit, inakasawin ang kampong.
5: Hindi ko yun. Hindi ko yun. Kasawin ko.
4: Aray. Bang, Lisa, may ponjula.
5: Eh. Masay Lisa.
6: Napati nga. Iti halang agayo, mati halang.
5: Halang, kyo.
6: Iko, kondiwa ka baros na to ko.
4: Ko gumawan dati.
6: It nang kati.
4: No, taka ka nang dati halang.
6: Isay, wala na kelo.
4: Ito ka kondiwa.
6: Puni agay, jiri.
5: May pangkan na manok.
4: Kan manok. Eh, kan manok. Taka ka nang napunti nga manok.
5: Tulanot.
4: Tulanot.
5: Yuy.
4: Tikus.
5: Nga, alam ba, takan tatid harbay no, kyo. Alay, do, matanok ka kita kandiyo.
4: Italo no, bagyalit din siya.
5: Iwa kasarigyan mo, hilo di kampung dilay.
4: Nga,
5: Mungkin aku seniman ku telo di
4: sini. Alah lah tuh nila.
5: Yo,
4: enggak tuh nila kan. Harang ah susah mengusuh. Susah mengusuh ya. Mam encila.
5: Oh, mitin pedang nga ayam hutan. Oi. Ayam hutan kan apa nga baulun ka?
4: Oh, baulun kyo.
5: Nyagal ko pidi manuk mati kyo.
4: Oh, nyagal ko
5: pidi. Isang ko pidi salah-salah.
4: Enggak salah-salah. Nyagal po. Nga, kuwa na pisoyan ito yung chila. Gakod daw.
5: Oh.
4: Item.
5: Oh.
4: Item at gakod daw kam iitmato.
5: Mala, oto ko ko ito may maito kyo. Kurulos ikaw.
4: Oto po't bagyan.
6: Duy, mati.
4: Item na ako ditit ko. Ayam hutan tay ka bolon na bena na pato gumatulon na mamiyari tay bolon nga so anakan nirilat bolon at imanok na kampung
5: paranakan nun na kiyo
4: taparan na ba kaya bena mamiyari
5: lagi ditirit kiyo to kakaw.
4: Kau yang tu petel lemos tak kau ikam yang dat burung merak.
5: Mm-mm.
4: Burung merak tika tubau.
5: Oh.
4: Ingat di kampung di Tinjila.
5: Oh, tepat itu talun kau.
4: Itu tubau tika burung merak aisa di kampung. Hara di talun hilap burung alam batat negeri.
5: Begitu.
4: Begitu tika orang awak tak kau.
5: Orang ngau kyo?
4: Hmm.
5: Mungkin kurang jatuh di sini.
4: Tu nih, dapat ditubau. Mungkin kena ngau itu ke iya incila tu aku kaya lagi
5: ditubau. Iyo. Mungkin kalau bumi witi talun.
4: Itu napa nga? Sekira hari itu negara ini ipa ingkar jahil. Talun kia itu tukang sukat. Taika ipa ingkar jahil gunung Torres Madi kia. Kalau nulon Torres Madi tu it kelas satu nga. Asaruk iya leg. Asaruk iya leg kerang untuk nanti.
5: Tubau. Alawak mati kio merah.
4: Alawak. Suming bagaimana? Sumingkarad nepot.
5: Oh, sumingkarad ya.
4: Sumingkarad nepot. Ulul lang ah. Negara deh. Alawak na.
5: Oh,
4: kita na nujik daw. Bam. Sumusot, Lisa.
6: Sumusot na pati nga burong enggang. Teko, na misuway ti enggang ng kanyalang. Teko, hornbill kadwaros na suway.
5: Oh, iyaw no rin.
6: Sunggang. Iti na pa nga kita
4: hilad.
6: Iti na pa nga kita hilad. Kasuran hilad Sarawak kan, tete kya?
4: Oh, patut.
6: Hornbill. Oh, English.
4: Lisa.
6: Enggang. Ngayon na kaya ako nung warapiswayan dat enggang ng kanyalang.
4: Amno na ladusun.
6: Dusun na pati nga sungang.
4: No makareret da sungang.
6: Isay na kelo.
5: Ah, budi.
4: Sungang ka na ba dahil nga it manungang da tanak po.
6: Oh.
5: Manungang. Mamabot.
4: Man sungang da tanak hitid ko.
5: Oh, hitid lihawa di.
4: Alam na kanta pisungang. Alam kanta pisungang. Sungang.
6: Nelan mo ti.
5: Tintulo daw kanto. Harang mag-iari kiyo.
4: O, tingin.
5: O, kapag-iari.
4: O,
5: hindi na kanto.
4: Deke, kanko.
6: Hindi ka kawago na
4: kito. Hindi
5: na
4: kanto.
5: Hindi na kanto karirito sungang kiyo. Harang pisungang-sungang.
4: Harang pisungang-sungang.
5: Malagi.
4: Inchila.
5: Yoko pa di kiyo. Iti na po nga murbah. Kanya.
4: Murbah.
5: Teka, doon na po na nga kokow ka.
4: O, murbah.
5: Pingkuku
4: itu kau korban yang penting di kampung ngahara.
5: Oh,
4: itu kakadean ngahara nih gitu.
5: Oh, kembali dati ke kita ngatingkan nantau aku tuh.
4: Iri nanti tepat kapi ya.
5: Nungi awet ikut deh.
4: Awet ikut penting ya. Nukalabu dusun.
5: Oh, abuhog.
4: Abuhog ya. Abuhog gat awet ikut deh. Nah, aku mau bangsa. Harap dua tiga telur bangsa.
5: Oh, malah?
4: Lihat kau pendengi tidatan lah.
5: Oh, nudi gak beri.
4: Iri nanti saya pengerintah kau nggak.
5: Nungi saya awet mato.
4: Bagi saya putih kan uras lah.
6: Alam. Uras.
5: Ada yang saya uras. Ada yang
4: saya uras. Ada yang saya uras. Ngawin nih ya.
5: Suai-suai tinduk itu.
4: Ni isai kanto tu ni lah.
5: Ala tu sana tu. Oh, ala tu ni kia no kanto ni tu.
4: Ake lo tu ni lo koko.
6: Ake lo ko mo.
4: Ala ko wal. Ala na gya tu ni lang susah menusut.
5: Oh, tay de.
4: Sumusut kia mai ku iti kemen da burung puyo kia.
5: Puyo.
4: Oh. Burung puyo atau mayan ko gumuat. Kailan ti sebab nga haro pataranan dat tontolo mo ti
6: ti
4: apagun mo ti agatang tontolo ti angel
5: lang isa tontolo dati
4: dusun na pati nga pimpikaw.
5: Oh, pimpikaw
4: ho ba yung dating nga takaw ti kiyo kya
5: ano kya
4: nga pa ko pia ti kaw ti
5: oh nagima
4: nga ti ko
5: eh odoy
4: aray kakawago kya
5: kasaru ako ni susuyan dit cerita dongeng hila sikul dilay
4: dit
6: nunggati ko
5: nolakan ka kagi magkarabaw dit ingati ko pansa kay kakadaw karabaw nga ingadit ni pon di dapan ka harap nagyari sarita amo to botoy karabaw ba bisa mat bay no ingat
4: ko
5: umirin niya ako
4: murut-murut po nagyari magkotop
6: parang ko naging agayo
5: ni pon di sarima
4: o sige
5: tao mo ka kaya ay din na po sarita dong eh
4: puyo tay ka pimpikaw kaya mitos to magkanto ba ilo
5: rin naging sarita dong eh
4: sumusuhot
6: sumusuhot pakaray titi ay kabasanan na padorong auto ko nga kuruwak na dusun da kuruwak nga malayo na pati nga wak-wak may na ko nagikila da wak-wak itin malayo anasan ko kuruwak na po nga malayo dusun malayo
4: anaruh muti ako diti lisa
5: anaruh takayas
4: anaruh
5: mo kagya di tunil lo oboy
6: nyo
5: kubasa may pagkikuruwak
4: asar ogyan arang danau arajin ako nagya mga danau ni gulo
5: na po
6: na di beno
5: artis na di niya beno
4: ani kawago
5: o bahamit yung sumusuhot merbok kati o magalagal kago di merbah kaki
6: merbok
5: nga dusun na pa na nga kukuhok ka tay ko kukuhok ka dahil ti akon kay let mangunit kukuhok ka
4: ah tupat ir na ko ngaran-ngaran do kukuhok ka de
5: kukuhok
4: kakyo nando pasuro ba yun tay ka man ikaw kumpuan ngaran na gitilis ha
5: oh arko sari
4: do blok ngara ajarang tay ka alam ba tako da kita ipuro
5: oh mala ano saan kong hilod
4: ida mulok na tayo ka kampungan.
5: Oh, nanda mulok na.
4: Nanda mulok. Hitid pa sa relatan nga gumutibay ni Koko.
5: Umala? May akong pagyamtid tayo.
4: May galagalid. Nagyari di, iti merbah at utik-utik daw nga agaya po nila.
5: Oh, agaya-gaya tigyo. Kodo-kodo malam merbah kyo.
4: Nga, sigarat it nagyari di, ito sarangan mamubur nga. Kasuhatan at taluh. Tolotin na tolosin nga ando buburan ng kapagal lagi ako na ako na iradong tonggom ako na ako na tonggom wala ako na bagyan
5: ito na po tumbulog tinaakan ka iti kaya opo
4: pirit akan kandiyo akan walun akan tubaw sungang kokaw pimpikaw kuruwak
5: magihong
4: nga alanot mo tilo in chila sungang
5: sige nakakan na yung sungang
6: akan malala
4: akan
6: yuy
4: iti tahuri koretan dat burung raja udang.
5: Hoi, raja kia.
4: Burung raja udang teka mentiskan bersedusun kia. Dia napa nga kasoruan data kita takoy kampung. Takaran na peti lisa nga sada.
6: Sada.
4: Tuh, sada. Mangin sada. Hep may sakahir di sandi sandat bawang dit. It pun bun taka wasat mangintong di sada. Anggol sada dit ke kita daw om. Oh, sikap nga tumupa may na dosin bita isa da mamagunad.
5: Oh, ito marajun. Tumulok.
4: Mando simbita mamagunad.
5: Ato.
4: Tindok. Akon ka. Akon ka gutitikan diyo. Kan diyo na pa nga. Mando simbita mamagunad. Karam. Ito
5: ay karam daw.
4: Karam. Nga ito na po. Mantis nga. Tindok at puma. Kita ngawi na kiya.
5: Uy, yo baik beti.
6: Uy, beti.
5: Tajan.
4: Kasuso ako may tanong ako yung chino.
5: Ani, mirin na tajan kang kupogi.
4: Bahamin ka na matot, kaya pagilangan.
5: Oh, lapad na ba?
4: Bahamat, tiyo pagilangan to at pagilangan to ako tadaw bay na tikiya. Tadaw daw bay na.
5: Ani.
6: Sinting na di mo
4: tikiya. That, Begini kita dah kaisa jam kabar di mesa tolong dapat di ka Saban kada lihoi minggu de mental pun siga ko madika enchila
5: pun siga nagi obo
4: pun siga nagi lisa pun siga nagi ko madin saran mai kino to minang do sok dong dat mikinau dai hiti ko seliman bersusun kada itu tit misilah berasa dusun hindako padamat
1: bo abo bayan min singilo.

0: Henry Pangal. Asiha kapo ang kilingaw kirimbay hito, pailiray akita kirimbay, alom pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramay.
1: Kansan sumuku ra libung nu kiningau rayus mangkirongo ramon ra kiningau FM ra frekuensi 104.3 MHz kapam ra RTM klik.